0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Siete en uno. Le da un jadío a buen yugueto. Anilausun, marufu dungi li la won, kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subu dirigu wa muti logu dame lale, lagiribu dun Kristu itara wabalan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tidan. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagrin chaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai ubu ingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo, luma kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, O misi habola lun lidu helwe igen Esu Kristo mama alani go buingi. Ani ha uga nule e, hagan bube iluma ge furumi eti dan. Lu hinsi egua wama wama wu. Ma ulumuti itra wama kai kain, le meha lani go bai mafi, aba lafaru ni lamule. Kage wo ige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kain, ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere guda hong lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu hinsi ati ya waduhen yuloye ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somu kate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawago, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu giyon buingi ulau vemeni gin luago. Logu lichu kubai laa sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesusu wong. Ha gufu liribali lau lugumadi mbuingi yon, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wang.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifiri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ye wubu oguginya, larinya ga.
3: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hyun. Lige dame lube hidara gong abago demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrugu hadiumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibi hamali hafayeru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafayeru waha. Tagin le hafuridun lubungi yu. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuridun rara, tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni nara hao, lwago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belohu mahirumu rugun, daruhu mwime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lidan limani, liishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti lwagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubay ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lu bungi yu subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubay ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahan uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
3: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lunrugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadigu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin hugu ya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugu ya mehungu wa. Mefeha mamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara laa, Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinya tele seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma

0: Aba la niya gulum.
1: Manufu de daba, afinya rigoba, aba metare da gombira.
0: Dan le la chili riboy Jesus ulubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige Federu, Santiago, luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba la niya gu Jesus uhon.
1: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umala li heriti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalão de Roninha Jesusu, lá nidusu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uia recifiri buribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalão na haninha apuriche ruganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarigo muno tonyinho lumuti hachilura, rei de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri dun lida gen fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegen hugudi, aruh da huma moge luago magunda huma lau hagabiri lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan warien gutinha logo sara la Juan lida age oveni. Hibiri arinha ga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
3: Au gonargu ou nahabaya dure ili chigu huan. Kate funat le wago bai nagan aba labaha da wago saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu la rui habungiu, arei da guaga da lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Ruhu maigini hon.
0: Harinha ga lun.
5: Sem grigui ofen wama, hama bia udra. Hawa gubari ga yuda gai ha igini hon su grigui ha.
0: Hawana ya no sengu milu wugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fen tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larinhi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu nufen, luma ui, aba lichu gu nihon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labu gua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, aba larinhi gu hon.
1: Ida linha saharita gu gurugia nuau. Kata na sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
5: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri harinha ga Elias. Anya henginye harinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agi huguye. Kata na gya lida harita gu.
0: Larinha ga Federu lun.
4: Kristu. Lelon habai bungi lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate ileni kaun, aba larinha gu hon.
1: na sufri ruba sarago aule wuguri garo wurgutin hanugo ban no wuguri ya weri gutin lita hafiye huriyo haputi ku fadri go amaru ta tin liluru do moises kai ni kata na faru bo hilagu bai aba menasaron lidange owe ni lwagu luru wa weyo
0: larige aba larige go hon sungu bai
1: le busente la falarunina bulile le katenye la barule luguru wa falalan ladega le busenru te le sefruni le bagari le feri di rubai ahin le feri di ruti le bagari noigi le sefru bai kage hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chengu la longu le anigo te busiga no nuago luman lwagu nerero au le uguri garo wargati ni busi gari badina gian lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli go hasandu bai ni naran hau lwagwanya hila hata gen hayabo nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, baru lumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumu Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu ngweri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lu.
4: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru kala larinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwairi, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
6: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baide.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
7: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nirule ligia rguñeboy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba lagua raguag duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bani disipulugu, luhasaga rudi sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba ti, atri baisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Barubai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahu ligie lung. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegu bai Jesusu. Aba lani ego hon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geru aba, aule uguri garo wargati, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, le lani ego bai, la diga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, le lani ego bai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, luagu kala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumuti ginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
0: Abati laringu huan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: La niga Jesusu lun.
1: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagyanyain.
0: Dan le la yala fa dubai, dan lu la nagani wa Jesus u sielu, aba larig di anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu ha louha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
10: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yorogon honha wabiebanya.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe hapongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona hanadagimitinye hagano wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hau humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hau humay leishi guti hon. Arida guaga da humanya sanditia ha nyintia, aninyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma, aninyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamoga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamoga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamoga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba lariyangu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyangi na hagia.
11: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni nelida biri.
0: Larinye ga Jesus uhon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubayti, luagu ruhad nala ubafu uhon lunha dugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyusiyelu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagudini honha itara banya kei irahinye. Anha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwati ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nuidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimureha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladiga narinya hane hon, luago saragu hanya la uruwei ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
11: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
11: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ego bungu.
0: Abati laniye go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye go lun Jesusu.
11: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu laniye go lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun. Aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigi ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastara amu loe le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubali luago libri la le uwe biliwe roho wa lida barita kun.
0: Larinya ga lun.
11: Le gudeme ha bubai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseo gu, le meme biangwa la igibu. la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata aramu dagwa ti luma subu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti son le harinya gubay labu gen luburi ga lagam buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubay darugu bena hao laguwa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadago maun lumuti hanuhu da dun hawai giri ge haa gabafu banya lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nanya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu biya gawanu. Lawson lira mabuli induti bungi yu ni aba hada gen. Ahin ti huguya ibi ni idibu le habulu ubeya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gule harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewar guti. Gayara ti ferudno wala. Aha ile anabagu tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon lurudu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
10: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
0: La ringa Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: A ringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le longwa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nale kabala na dega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gama luma ularinya gabungi ulun. Uguri ibidia watao. Bowe ari buto ani son le buma bayaridanyo kapa saun le reder itra linya la susere don lugu rigele ondara wagdeti irisi ni luni wagwa gama lumon gudeme ti ligibu gen bungi
0: abalarinya gu Jesus hon lani disipulu
1: arinya gatina lubaiti hon madihire do huma luago hibagari kaba la haiga ni luago hugubu kaba la hadara gebegi timate ibagari sigulao eigini gebegi ugubu sugutau daugo ari huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato ufunagia sugu haudunuru. Uwa tini aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene agubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku, ani lausun lira, ke narinya guni hon, ni mehe urue Salomon lausun luwende gu, mewende tunti kei aba lidagien. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia digame samadora kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, ani ngaba hugu chinle subuti habube ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubai ti ha laruwa inha bungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humei le humate hiji gime le begi hongu demetine. Laulira adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tiyan. Uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon la daga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dun siyalo gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyah liabin hayubu dirilida ge aba mariye lu hadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyah hayubu diri agago duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gu dubanyah luagu dabula aba me lehere gu hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahinya ladari ra agago duwanyu fulesi wabanyo musu hagye. Subudi humayi, Lagonula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiwiritu iweruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba luliverhon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon aule wuguri garawarguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesusu laniye galun.
4: Nabure me, wawonu gunyen bichige hemplu le o dihon sungubay.
0: Laniye gawabure me Jesusu lun.
1: No furme aguare o nigrite conflite. O fana da ligia, le ligro be liub dire lon larihe hautile na luba, lo lega gudunia li danda, fulese wabi musu le ladari rube liub dire agunflira la uluadi kumari dan le la chilura. Nenaren hau, lo agulishi gube lan liub dire lon ligia la ariha lau son lumege, ahin arita gua musu ligia lo agulugi le lan liabi liub dire, abame lagume sono austere nye hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharu wada, ligeme liyabi liyubdiri, lida magara dahala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abu ichuni luago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi hebubu ilun kala la busen rube liyubdiri, ani maranse ronti, mabahu din le, la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo, aba ladugun kati leburi lunti la bu ichun luegiye, ma wairi rube la bu ichun. Le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labugin lariyaha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan adona kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunan luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichika darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento, Sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Aliyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, Aba harinya gong luagu laro ga da la. Ani ligi asusirada. Biang wa tigi buhugu ya le. Subudi hamu ti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidinya lubay luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubay ha subdiruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguare gida aba gurige buwago. Aba bidin luma ligi bu yun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lwele dere geru nibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinya hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugirin galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu teredere nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari aba larinya go ni ubudire igre yabon lawi rumule ni chagwa mu walwagu tugudina awoha au metao hafu ga tagindo itara ahu magindo aba metachugo
0: lagaba veju le emera guagli ni en jesus arufu tatida haligili si huriu ni nyuti aba uri disividu irumutao lau aba sifiri uribati tuagu le muharu la daga sifiri ligie sin ati tasururun ni murusu dan le larihi baru jesusu aba laguoro tun larinye gatun
1: uri arida guadib
0: aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu aba ti lagahin du tabuti templu la daga larida guagadu ni jesusu lida luwe yuru emera guni aba larinye gu hungrige hanyi banya
10: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Abalarinya guwabure me Jesus ulun.
1: Biangwa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahei na ligia, Lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgren. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
11: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hausha huma luga yara bay lan hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busentin hebelurun sinyabay. Larigin la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
11: Bai bayage la diga busente eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya go hon
1: heiba hania ga melu wugui bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifir guburi batin hada ga gurigi arei da kwagda au me sanditin lari gen haruga lasora no adgmai luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari ge haruga la diga mama luti lafaro no aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
0: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Luagaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandi lau ginene. Abati lalga dania Jesusu, arufu datin liluru do Moisesi, ama fariseugu lania gahom.
1: Gayarati larida wakwagudun apa wuguru lidna luweire emeraguni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, abati lanugani Jesusu sanditiligia, abalarida gwagudni, abalaria gulun, lulidi, abalaria gahom fariseugu.
1: Furume warga hidangia, an egwa de lilugu bagasu. O le lugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benye gine furese.
0: Aba hasin logu hongwa, lu houna boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, aba lariye gu hong.
1: Tame le ba misuro hong lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lupidun agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba meliabi le amisir habalu, larinya game bon. Ruba ibu bara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele bamisir hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le amisir habalibu, larinya game bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu kinsunha nyumba nyalwagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa. Luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tame le badugu fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya. Amarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, dame le hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dale lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, aba lariye gulu Jesusu.
9: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri, ijiguti aba omebu adineru ni, aba lona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhili oure luna dineru ni, abalona ni lumuso aniye ka hoa misra hootia, keimon aranse li son katei. Son hagia, abaharinya go lwago siya la houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihei, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino, ferud na bana siyati nidi. Larinya ga ya aba, son liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagir budubay musu, aba labahu da uni son kate ile lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida son oma le uburu gubay. Banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, aba larinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba ti larinya gu iyubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loy uburu go. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son ha batari non luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. La diga narin hane hon lagu bai la ni aba hata ge ha na misir ha banye egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba lariye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, Olisanigo, olibu ganyano hama labulenu, olitunu, olibagari wanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubay lulagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, larigye me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniye game, gumese ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wu hau disi milu sudarago, luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyabay la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariyaga lun, luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubay ti, Furumi gwara hitagin, le mignuti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, Kabagia u hun la. Ma bui dun halime, nilu labu na wagun nadu lida. Nilu la bui dira guduni muwa lubu nagwa. Fui bari galime, hagarigi riguban yalu hagambu, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariyenga tigin Jesus hun lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru yela au nigru tiligi yali risi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariyengu lun. Idaliyan sa katile ariyenga wagu bainu buwago. Ariyenga bainu idaliyan la leibugun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inumege. Abati le redero oni giriti ligi ya saminara, larinya galungwa rigu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona haha wagu hadoe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galung. Atri nyimba doe runini yubdiri. Aba larinya gulun, doi numuti sa barin garaba. Abati larinya gun, oni guriti ligi elun, anuha bigara dan nyuruba furese. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dun aba, larinya galun, agine buguye, atri nyimba doi ha. Larinya galun, sa sagu turigu. Larinya galun, anuha bigara dan, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shulan lau oni guriti ligi ya, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
1: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibu ga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiu. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li luru du bungiu. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi ngin agabarahani.
0: Ariyenga tigin Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufinu tuto wendegu tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti Lazaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risite ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Luwa aba weyu, aba lonwe gudeme tiligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu, aba gine lonwe risiti, aba labunu. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida fulasu lenye habwe hilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabu, ouna habwe lasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lameha da buon lida ibibagare. Ahe lun Lazaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya go risiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani Lazaro lubie nugu chi. anya hin senga na mule no nye lo la dumre ha hon mi abi ha mamu gagin li don fulaso lani na sufri ro nile abalarin go abram lo ani hin le labur ha bai moises ha ma profeta go ha manye adika ha ma gasulau abaluna burisite larinega binaro nugu cha abram gamalumo a henyu de aba hada ge hilanya dimre ha hon asakri hen ha muga larinega abram lo ahin maha ha bai ha du gasulau le larinego bai moises ha ma profeta go Mafin e banyagin e ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesus hon lani disipulugun.
1: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun, sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liabi arinyaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinyago wabureme Jesusu hon.
1: No hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hida ge ayinye gultilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawonha o lo nigirunie ibinye nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinye garigubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungi hun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, Abalasigir labadi na guage Samari luma Galilea, dane la chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warugun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dane la lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dane houdinye lubai, abahareidago, yinti abahada age, Dan lelarihi belagu arei da guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
1: Ma disi nyano arei da gutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungi.
0: Abatilariengu lu uguri ligia.
1: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai, aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilarinye gu hon lani disipulugu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowurigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susara dun lida lidani noe, Itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le lebeluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dube iloto uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafarugu nye sungu bai. itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati. Lidame weyu ligia, le gurigale bogu di baitu luba, ahiani lubei lumege munad, mebelura la sagare. Le gurigale arabu belida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita guahuma luago le susarubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feri di rubei. Le feri di libagari jau ubogu, nuegi, libihuba ibagari magumuchaditi. Narinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumwatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igrua mele aba. Nyimba nyabia uria amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igrua meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. La nuguba aba hata gie, igrua mele aba.
0: Dale hagambu bali kate le, aba halugduni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate le wabureme.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
1: Nye nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongi aba uuri lida fulas ligia, hila me hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun, larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mgatiyabi gumuli nugurasan.
0: Aba larinya gu Jesusu,
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu hama legibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
1: Aba houdin biya uguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya uwey aso lida di maso luna gunflirun buma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bun. Ahinti agubra hati lesensi nagumadi, aba le rederu disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu agu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu. Mama fariseu ligia. Ladega lea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadainha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahi yunumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibe til lirisi. dan le larihi bali Jesusu liri dogun aba larinya gun.
1: Hene gutilun hebelu nun rihisi tina lidon laru en habongi. Mene gutima atilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa sigulau lebelu nun aba rihisi tina lidon laru en habongi.
0: Aba harinya gu ha agambu bali.
11: Kati tigayara bina salbaru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungi.
0: Larinya ga feduru lun.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Levamos a ti lua, fala.

0: lumbe nyei la wahu duragua lumbungi.
1: Aba larinya gun Jesus tun.
2: Afinya banu, raguanita bela da lu hahu duragun lumbungi yo, miti ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu duragua. Ahi wagaya, subuti wa muti kala un wahu duragua la deka hata agen huriju liabi ya salbaruni. La chilurba obra, ani aniha obra ligia, lun lahu duragua bala lumbungi yo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero ugu chile lo lahu durawagun lo sefiri bungi ane hau duragu banya lo luti hadugni lau son hani sefiri luma hanara
1: aba taniye gollo
0: subudi tinu lo agulia bi bala Kristo dame tilia bi la fura agu de besun kata iwo
1: aba lariye go Jesus tu
2: au Kristo bai le meme ayano habai buma
1: ligeti hachile nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu hetuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
0: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Aba ti hodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya ti hon.
1: Aba ti haguma seru disipulu gu alg dagua hama gwa aba haniya gu.
3: Mafu na saba ruhi eigi ni lu.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hung ari ha humai nad lidani hali la luba hong rasibi lali aluba hati la fire waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be lariya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
1: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gulu lu lerederu hama aba lerederu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
4: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
1: Biawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
2: Hugu ya aha umarihi seini luma milagro mafinya tu.
1: Lariya ga wugiri ligia lo.
3: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
1: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babubi.